0: ku si
1: Rade
0: akasa wa papa rade akasa rade akasa all right papa yebo mpae wi akasa Amisha Amisha that's it Amisha papa Abusha otini nyina de opa yarisa de na wade ye e de opa wo ana de oye de asitena mu ebe konka bi azu anya the opportunity to call ba also wo eni abebre adan en super da also wo Yesu Kristo di mu ebe ma brother ntia mu abompa ye e de ama mu
2: papa enana pay ye jai nipa efreye no montumi amfre nyina ehwonsa nia ofreye na walesem adwuma sem adie bia obi freye kan ye bia yade ehia na wope adie bia aye ensopa eda obi so na edi nya owura wo se onko bia on kasa ye mu adwuma ye papa anopai ya kasa owura anopai ye mpa bo ne se obi bia abisade ama no nia ope eba papa wa woma ema owura adie bela esukwan papa anope kasa anope kasa wa wo kasa ema ne ni ho etimi empa mu anope kasa
0: kasa
2: anope kasa wa ma boni ni ewo nta anope kasa anope kasa wa yare safo ne ofre sa apomude ohia pomuten owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa papa ye mpa bo ne se ye nson free program isu wa se won munyam amoni pa bia wotie ya dawase se wotie o Yesu din mu amen
0: amen abusha da bia da ekoso ya ne piti so ade me chire no ba isi sampai we toaso ofie ho ni bia obi atoaso ese rade nyankopon se obekasa ade amawo e wo ba bia da wo bia wa mo ba eye TikTok so menim ai ana moso amoba aye shila de eso shila no wo de eso ho ai we aha page no so cause e mba so ko host nei aha
3: afem
0: ai all right ente abusia
4: na e beye ji
0: why all night Oh, we all night.
4: Mama Kuma, to be a mo. Minya Mikasa,
0: oh, we all night.

sikapa be owiase o yeah sas kojo for su dati lumpa tubi tubi tubi tubi ajum tu fori nyina omu di sikapa.